agbano mufu kiran chari ku bi so pasane e pa goma na madu me bata me na ya nya maka aso no na ba kwa ba ba kwa ba nya go ya le kiran aba goria na abu bi de kuna e gure wani mana mambo ni afi oji obo ti bo ni bi ta ja ja sa uru ta ya gureji nde mai jinde ni ko bande uru apa no ge kiji na na kwa ko o tro kwa dia uru fu ba sim bia obo do ba fu do ko no chi na ta na ta obi ai ji de na na to atu obi ai o ba na ta ife mi mi fe mere ji na no uru na ka uru na je tu na a o ba na na ni bia ya nuku o shoke o bia je bi ji ni ura ya e bane de de to cha ijuno ba ga no ani fro ya bo oro mo mo ku ya cha ogu na ofu na tomato su ma blangio e bana ndo bo bo no ba pere na so yo ama de no pa ndo na so yo de maka o ga ba ga ra so ga di fo na so o bro jo na garden no abara ogo aye abara sendo abara tomato ikanu na sendo na na gwa kala ni aba no maka na kire ba na bon ina ko le tara lande biani si ado ko na ni tare ko pa ni ko ai pa ado ko pare pa tutu ile anga ba ni se na ya bobo ikanu na basa ni jio na o kawo ebe tanazu nga de pa nile bako uvi aza mibu aya ili gide kwa no nasika njua jono oburu enye pwede agwa no nde o na sonde o ne wende afa ibani kena isi ya agwa ane mwaya agwa ndele gane nti buko yune mudi mbe no usina goma nti iyo papanyani akwaya ya bapanyani jam ama agoma dengono iti yonu yonu na mepana mepensi ya ni makankele abasho mnoka ane kariaya ya mtenu na ba agoma abashima yu kenja na bako agojo onyo kwa doa ya duye aduwa yu.